uza ukuduka ngo-December, ubuza ukuduka ngo-December, se ubukishile, uya ubukishe nini xa kufuneka ukugodukiwe ngo-December. Ndiyanqonela uyazi. Kodwa mna nawe, masibukane ngomculo. Ndekuse ngala ntsimbi yeshumelambini, ngomvulo. Kwabanye kungomvulo, abanye kumande. Kwabanye kungomsombuluko. Kungokwelo singabi kuwe. Kwabanye ngo all of the above. Waungenjena njena. Itsho lengo. Waungenjena. Andibizanga kodwa ithi waungenjena.

0: Ngithi manje nginigizana lozombini. Ah, chama chama namanzi.
1: Asena muntu omdala ekhaya.
0: Asiwuhlafuna umvubo drop ekhaya.
1: Ungabe nabazana.
0: Buza khemisa nginabani? Kuhela back FM 92.6.
1: Akuve ngomhlungu ungabe nabazana.
0: Bazithi kora past ngathi ndithanda.
1: Akuve ngomhlungu ungabe nabazana.
0: Stimela Samsa sezola. Ngithipe.
1: Awunjengama nginababa. Nginama. Asina muntu omdala.
0: Uthi asinabazali asinawone. Hayi wava wabuhlungu mntana ongabi nabazali asinabazali. Kodwa ke ikhona ikhona indoda yabahlolokazi. Khona khona engosi yami uthi kuthwana uma nobaba bangishiya kodwa landichola izulu so ke khona yena kodwa ke asikho lapho okwaka lokhu nje kodwa beningafuni nje ubangaba ndingangatsho imake kutheni kunto ethi mandithi nje akobuhle bethela ugoduka ngoku

kanike naye kwela qalo mama awu usiqhamqam uti tsama yahandle ndade rodibia kosi kakhulu mama usiqhamzela kosi nakwese solswa kosi sisthalma kosi kuya wonga umuntu oyawasikhetha boboy. Ngosi mama o Maria Lamani mkhaya wami sawuncokola ngayo nalapha enqubeni ngomgqibelo ke umphanga lona ofumeneyo.